0: Karma wasana ni pun nika wantah irika munguh ering Buddha tatua.
1: Bimena?
0: Nare ngadung.